Laila, shata, yaw yana, yo la yo, yake, na yo, yo, yo, na lo, laila, la la, la la, la la, na na na.